Ang isang buhay pa. Feel mo na ang araw at ang buwan. Dahil nakisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka

Ang isang buhay pa. Feel mo na ang araw at ang buwan. Dahil nakisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka